0: Bendigo mauka bilengile.
1: Bendigo mauka bilengile.
0: Bendigo mauka bilengile.
1: Bendigo mauka bilengile.
0: Aye. Ufule namo makorto badundu dama asgayo le dululi me asgaya isublave me asgaya aye ye argaheni le lamenti la sangu kagaise anunni ma padama padalu yenek nabi

le calante tonata arbitro shaman di nava bosham pipado le mamadano lenga maleko luka hovata nashira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula ki obo thago da shira zamnya uwe jata nal chaye na daga gatala khoso da nal da dana kanje la mara tu madure na de shadur sadur na dan na dure na sorye dana jothio na shandu vachay malo ina aptraria punara bha madana malko do jama khora kominye konte na di vodala bulo so kande bachara na ambi chokada sore kande dilapana ve to anna uwe jata na sagana damo na te pata na tawa kasare na gota pipa maitala shka kucha kamo so kalde sa tula damo ta dilapa dita jakya samula tana dita dika samara ke sipina damo na para bota bulua bolango da zariya dana dole na da bulong kaka tukuna pala manche dina saluan to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma goda bombe na pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tubu me tau kase paira na na ni gire sai gari ke mare gela watan taran dirau ti terde se banga sumya mira para danga da da ki sona es damo to mato ke zika da jal kya mai tubu she gura ka balya kuchya kana ki lenge ke didi gosta maya na gadia gode te metia ko mara bawa sige balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ge goru olia dro sheta goda na one na di ne kawe to pe kana mare silla sa ne goda ichar ma dala me ne goda bolte sama tha ke tasi banagin bakka ki wadiya babba volkana warata wachiya ga ko chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna ogata shuba kuma kulai ta bala pate to nan santa mar to mala kire na kase ka wa parote dana o banagin bakka ki wadiya babba volkana warata wachiya ga ko chama ke tano pula sa kada mitha or ja wande sigana o shipping ga sina ga simole ga sana paisi jame ko na ga tanga arda sale na o dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani kachi mana o asai na el yoga lega ama ketana o silaza ta maina volte samada ki o